0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: 9.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
4: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha later.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B107.9. We don't stop the music.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. We don't stop the music.

0: Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

get up. It's Retro City.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamatisa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
7: we don't stop the music.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.

0: Oo, yung nangyaring flash flood dyan sa Maasim Town, meron bang nadagdag na mga biktima dito, separate doon sa Lindol?
1: Meron po tayong mga trap na mga kababayan, pero po nagkaroon agad ng rescue operations po. At napapasalamat po tayo dahil nabigyan na rin po agad ng solusyon yung yung ating tulay na naapektuhan. Kaya patuloy po ang ating pagpasok at paglabas po mula sa area ng Maasim po.
0: Oh, doble dagok ito, no? Sa ngayon ba ang inyong casualty sa Lindol, ilan na ang kumpirmado?
1: Ang reported, ang confirmed death po because of the 7.8 magnitude earthquake, nasa 33 na po. 33. Ang cause po niyan, landslide, pagkalunod at dahil sa mga falling debris. Meron din po tayong reported 15 missing persons, he said.
0: 33 confirmed dead at ilan ang missing?
1: 15.
0: Okay. Itong injured niyo ilan?
1: Nasa 251 po ang injured individuals dahil po sa mga traumatic cases. At admitted po ito sa mga provincial hospitals po natin.
0: Oh, yung bang inyong Sarangani Provincial Hospital working?
1: Ganito po, we have two na kung saan dinalhan ng mga pasyente natin sa Sarangani Provincial Hospital sa Alabel at Sarangani Provincial Hospital sa Glan. Dahil nga po sa damage sa mga buildings, kinakailangan po mag-set up ng mga tents at temporary na facility para po doon sa ating mga pasyente. Working naman po, pero ang mga supplies, nagpapasalamat tayo dahil may mga agarang nagresponde para mabigyan po ng mga additional supplies, oxygen tanks and all. At yung mga talagang malala po, yung mga cases, kinakailangan po silang i-airlift sa General Santos. At nagpapasalamat po tayo, Sir Ted, dahil nga po possible na ang Glan, yung iba naman po na kailangan talaga ng cases na natutukan talaga, ay naitala na rin po sa General Santos. But meanwhile, yung mga pasyente po natin na nasa provincial hospitals natin sa Alabel at Glan, talagang nangangailangan sila ng tulong. At meron tayong mga medical responders mula sa Karatig Bayan na nagbigay din po ng assistance sa atin.
0: So how do you go about it? Doon sa mga nakatent outside dito sa mga provincial hospital ninyo, considering din na ngayon nag-uulan na, ano ang disposisyon ng LGU dyan?
1: Yan po, talagang hinahanapan po ng paraan kasi meron naman po ding areas na safe na. Ang pinakamalalang damage po na talagang unsafe would be the second floor. Pero yung doon sa lobby area at kahit papaano po yung ating mga doctors at saka ang mga medical practitioners natin, talagang hinahanapan din ng paraan para mabigyan ng talagang area na kung saan mabigyan po ng lunas ang ating mga may mga karamdaman at mga talagang nangangailangan ng medical attention. Additional tents po were provided not just by the provincial local government but also with our partners po. Kaya nga po talagang ibang klase ang pinagdadaanan din namin dahil nga after nung 7.8, ang dami pong mga aftershocks, ang lalakas pa man din, Sir Ted, umaabot ng 5.6 and all. Tapos yun nga po, dahil nga po sa ulan, isa pong malaking pagsubok para sa Sarangani province ang hinaharap namin lalo na sa pagbigay ng atensyon para sa ating mga pasyente.
0: Oh, doon sa 142 barangays ng Lalawigan, may mga reports over the weekend na may mga barangay pa na hindi naaabot ng tulong. Sila nga itong mga nanlilimos daw sa kalsada. Kumusta sila ngayon?
1: Meron pong iba na hindi po agad na napigyan ng tulong dahil nga po hindi possible ang mga daan dahil po sa landslides. Isa po yun, yung i-alegado ng Glan, Sarangani province. Yun po ang isa sa pinakamalayo na barangay. One of the GIDAs, geographically isolated and disadvantaged areas po natin. Pero po, dahil sa tulong ng AFP, tulong ng DSWD at iba pang mga ahensya ng OCD at lahat, at pati ng probinsya ng Sarangani, napadalhan po ng food packs at ng agarang tulong doon po via air assets po ng government. Nagpadala po ng chopper para po ma-transport itong ating mga goods. Yung mga naman po sa mga nanghihingi po sa kalsada, natural po kasi naubusan po ng supply ng tubig. Potable water po kasi isa sa mga problema natin sa Malapatan at Glan. Pati na rin

0: po apektado din ang maasin pagdating sa tubig na supply. Pero po, marami po mga partners natin and donors na nagpadala ng water tankers and they have been tested. Pati na rin po yung mga iba nating mga kababayan na nagbigay na rin po ng tulong with their coordination sa PLGU Sarangani. Nabigyan po ng tulong yung mga naghihingi po ng tulong kasi nga po yung problema ng mga sirang tulay at sirang daan, yun po ang nakadagdag ng difficulty po para maabot agad yung ating mga kababayan. But we are thankful din po sa DPWH dahil round the clock po ang kanilang operations for road clearing operations para naman mapaabot natin ang tulong sa ating mga kababayan na sa liblib na mga lugar.
1: Oh, may tanong lang si Chacha.
2: Yes po, Ms. Joanna, itong binabanggit ninyo na mga daanan na nasira tsaka po yung mga tulay, gaano pa daw po katagal ang aabutin bago daw po ito maisaayos?
0: Ah, medyo ano po, mahaba-habang usapin po ito kasi dahil ang damage po na national bridges, apat. Isa po ang totally damaged na provincial bridge. May ginawa pong parang a temporary solution, band-aid solution if you may call it. Dahil nga po, nilagyan lang at tinambakan lang po muna yung sa Pumasla, for example, na bridge. Totally damaged yun, pero tinambakan na lang muna para lang makadaan ang mga vehicles. Ano? Mm. Pero kung talagang ang rehabilitation po nito, it would really take a long time. Dahil po, ang maliban sa mga bridges natin, meron ding limang national bridges na partially damaged, may 11 na passable pero distressed. Meron po tayong 17 road sections na damaged na national roads. And imagine there are 3,900 linear meters of damaged provincial roads. Ang lala po talaga ng infrastructure damage na hatid nitong 7.8 magnitude. And because of that, nagpapasalamat tayo dahil agaran po na pumunta doon ang ating DPWH Secretary Vince Dizon para matingnan at makita kung ano po yung extent ng damage and para mapag-usapan kung paano po yung sa rehabilitation na recovery cost po.
2: Yung binabanggit niyo po kanina na mga barangay na nahirapan kayong abutan ng tulong dahil po dito sa mga sirang kalsada at tulay. So sa ngayon po okay na, may mga tubig na po sila doon, may mga pagkain na. At kamusta rin po yung linya ng komunikasyon natin dyan, maging yung kuryente natin?
0: Yung kuryente po ang isa sa mga naging problema ng Malapatan at ng Glan during the first few days of the earthquake po. After the earthquake, yun po ang isang naging malaking problema. Pero ang ating Socoteco, ang ating provider ng kuryente, ay round the clock din po ang kanilang pag-aayos kasi ang dami pong mga poste ng kuryente na nasira. Isa po yun sa napakalaking challenge. Dahil nga po walang kuryente, yung mga water refilling stations hindi po makapag-operate. Kaya hinanapan din po yun ang paraan. Maliban sa pag-provide ng mga water tankers, inayos din po na ating mga partners, yung mga available na mga linya ng tubig na pwede naman na yung like galing sa mga balon at mga yung streams po na talagang yung clean naman yung po yung at potable yung water ng mga spring at hinanapan po ng paraan na para makapagkuha at makapag-inbak ng supply ang ating mga kababayan. Maliban po doon yung ating linya ng kuryente, talagang apektado dahil po doon, apektado din ang ating internet connection, ang ating connectivity. Pero may mga partners po tayo ha, na nagbigay po ng tulong like ang DICT po, nag-provide po ng Starlink doon sa ating mga areas para naman po yung ating mga command centers at yung mga kababayan natin ay pwede naman po makapag-connect sa kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay. Ang pinaka-importante lang din po, naging passable ang Glan kasi crucial po sa lifeline ng Glan, yung bayan ng Glan, ang daan. Kasi po nung first two days na talagang ang hirap abutin ng Glan dahil nga po sila yung mga tulay, kinakailangan pa po ng ating responsible official, ang ating Governor Ruel Pacquiao, na dalhin ang team via Coast Guard po na asset, no, water asset, para lang makapagdala ng tulong at ma-check ang kondisyon ng ating mga kababayan. Pero dahil po unti-unti nang nare-restore ang kuryente. Pero hindi pa po totally ha, DJ Chacha, asserted. Mm-hmm. Ang hinahanapan po talaga ng paraan ngayon kung paano masigurado ngayong ating mga hospitals, pati na rin po yung ating mga kababayan na hindi mawalan ng tubig. Inactivate po, binigyan po ng tulong yung yung mga water refilling stations, may iilan po doon na pinrovidean po ng krudo para po makapag-operate at makapagbigay ng libreng tubig sa mga kababayan natin. At yung Maitumpo, isa sa mga bayan na hindi masyadong apektado, they were so generous to bring in their water tanker para rin po makabigay ng tulong doon sa mga bayan ng Malapatan at Anglan ng tubig po na mainom ng ating mga kababayan. Yung mga food packs po, patuloy po ang pagpadala sa mga areas po na talagang apektado. So, tulong-tulong po talaga, bayanihan po ang nararamdaman namin dito sa Sarangani at nagpapasalamat po tayo sa iba't ibang ahensya. We cannot do it on our own. The government cannot do it on its own po. And mabuti po, marami pong mga humanitarian na mga groups na nagbibigay ng tulong. Ang hiniling lang po talaga namin is coordinate sa ating mga LGUs para po masigurado na yung mga areas na hindi pa nakakatanggap ng tulong ay mabigyan din ng pansin.
2: Ito po mga eskwelahan natin, kumusta?
0: Yan din po ang isang bagay na kalunos-lunos na balita na aming natanggap dahil nga po ang mga educational infrastructure natin ay talagang apektado. 94 schools po totally damaged and 617 ang totally damaged naman na classrooms. 110 schools with major damages, 196 schools with minor damages. Kaya po ang mga estudyante natin sa ngayon ay talagang standby na lang po muna talaga sa kanilang pamamahay. And even that, traumatic po sa ating mga estudyante dahil nga po nangyari yun during flag ceremony. So with the aftershocks, mga bata talagang kinakailangan nila ng psychosocial support as well. So hindi lamang po sila mga paaralan, talagang apektado din ang mental health ng ating mga estudyante.
1: Yung tanong ni Chacha kanina about communication, lahat ba ngayon ng bayan na reachable ng cellphone?
0: Hindi pa po. Dahil nga po may mga areas po na ang line of communication is hindi pa fully restored din ang power. Apektado din po ang kanilang connectivity. Oh. Ang ginagawa po, nagpapasalamat po tayo dahil sa poblasyon, meron ng tulong ang Starlink. At ang isa pong telecommunication na provider po, ang ginawa nila, they have this technology na kung saan pinutok na lang din nila, yung parang from cell phone to satellite na po. Mm-hmm. Kaya yung kung ganun yung carrier nila, nakaka-get through po sila. Pero syempre, yung ibang telecom providers po, talagang hirap po talagang pumasok, wala pong signal. So, pero may mga ganun pong offered, kaya nagpapasalamat tayo sa mga partners natin na nakakapag-isip ng ganung klaseng mga interventions po.
1: Alright. So, sa ngayon, ano, dito sa buong populasyon ng Sarangani, ilang pamilya o individual ngayon ang kinakailangang kalingain ng probinsya at ng bawat LGU?
0: Opo. Ang displaced po natin na population, 57,843 total families po ang apektado, Sir Ted. Mm-hmm. 57,843. Multiply that by about 4, that would give us a very big number of affected individuals. Ang families po na nasa evacuation centers ngayon, na sheltered sa mga designated municipal and school evacuation sites, nasa 428 po. Marami po yung mga nakarang araw pero unti-unti na pong bumabalik yung mga families na nasa evacuation centers. Yun naman pong binanggit ko kanina na 57,843 total families na affected po. Ang iba, yung kanilang mga bahay sira pero hindi po sila natutulog doon mismo sa mga bahay nila. Nagka-camp out na lang po sila. And some of them opted not to go to the evacuation centers dahil nga po sa trauma. Mm-hmm. So yung iba, nagsiset up na lang po ng tent sa labas ng kanilang mga bahay. Ang iba naman po yung sa open spaces na kung saan pag umalog, dahil nga po tuloy-tuloy ang aftershock, Sir Ted. Mm-hmm. Yun po ang talagang mas ginusto na lang nila. So yung iba po, dahil nga po sa pag-ulan, apektado din po. So yun po ang patuloy namin na hinihiling sa ating mga kababayan na ipagdasal ang Sarangani province at kung anong tulong na pwede niyo pong maipadala. Makipag-coordinate lang po kayo sa PLCU Sarangani upang lahat ng yon ay coordinated po at ibigay sa mga nangangailangan.
1: Yung binabanggit na coastal uplift, yung umangat yung lupa,
0: opo.
1: Ano ang report ng LGU rito? Meron bang mga pamilya doon na naapektuhan?
0: Opo, dahil nga po marami coastal communities natin, umabot ng 56 po, coastal communities in Sarangani province. So itong Sarangani Bay po has acted so differently during the earthquake po at may mga areas po na yung uplift nga po at it is really a strange phenomenon, circuit, dahil nga po ilang araw na hindi talaga bumalik, no, yung sa normal na kung saan so, talagang nag-iba yung coastal community. So syempre po ang isa po dyan is yung mga mangingisda po natin affected po kasi talaga malayo po ng distansya, so yung kung saan sila dati lumalayag malayo-malayo na po. And ang nagpapasalamat po tayo dahil may partners po tayo sa DNR, PAMBI, ang Protected Area Management Board po ng Sarangani Bay, which is also a protected area na kung saan nagkaroon na rin po sila ng assessment para ma-identify itong mga fisher folk po natin na affected dahil po dito sa uplift na ito.
1: Okay, sige. So, sa ngayon, Joanna, ano ang gagawin ng LGU doon sa mga prone to flooding na mga barangays, particularly itong nandiyan sa coastal areas ninyo? Considering din na baka na naman lumakas ang ulan at magkaroon kayo ng problema doon sa evacuation na naman.
0: Opo. Ang ating naman po mga evacuation centers ay identified naman po, whether it's for flood, for earthquake or what, identified na po yan ng ating mga munisipyo.
1: Mm-hmm.
0: So ang ginagawa po ngayon ng ating mga local government units ay patuloy po na minomonitor ang ating weather at pati na rin po itong nangyayari. Even kung may tsunami warnings and all, yun po ang ginagawa. Talagang immediate evacuation or preemptive evacuation po ang ginagawa. Kaya nga po, yung mga kababayan natin, talagang they are into monitoring po yung sa ating mga official channels. Meron po tayong in-implement po na batingaw na system. Kasi nga po sa panahon na kung saan sira ang internet connection and all, kaya hindi po sila makakaksis ng radyo. Pero itong batingaw, malakas po ito na tool para po mabigyan ng warning ang community. So, na-implement na po yan natin sa mga barangays that are prone to that. So, yun po, meron tayong available evacuation centers at kung kinakailangan talagang lumikas ang ating mga kababayan, kailangan nilang sumunod.
1: Oh, sige, so Joanna kami inyong kaisa, ha? Tatawag kami later on sa DSWD rin para makasiguro lang na hindi makakaligtaan itong mga lugar ninyo dyan na kinakailangan ng tulong at gagawin ng lahat sa pamamaraan na makarating itong mga tulong na ito kahit na may mga balakid sa paghatid. Salamat na marami, Joanna, and Godspeed.
0: Maraming salamat, Sir Ted, DJ Chacha. God bless you po.
1: Thank you. Joanna Lapori po, PIO na Sarangani Province. 6:27 pong ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Ang ganda ng ating Monday Payday. Dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Abangan na po sa aming pagbabalik.
3: News 5 FM.
4: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad.
5: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
6: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
7: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
8: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
9: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
10: Yeah.
9: Ito masabi ko.
11: Your surname is Ayala.
8: Yes.
11: And you work for Ayala.
8: Yes.
11: Are you related with the Ayalas?
8: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
12: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: upang matuto at tuklasin ang mundo.
1: So it's important to always check.
2: Voila!
3: Check your facts.
0: Dito lang yan sa Kitty Explorers. Kita kids!
4: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
2: Mga kapatid, oras na muna tayo. It is now 6:30, ang tamang oras. At po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactoserine plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Meron din sa Shopee at sa TikTok. At pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Available na rin po mga kapatid ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. At handang-handa na po ang ating balitaan sa News 5. Pero partner, meron ka ba munang gustong sabihin dyan bago mga balita natin?
3: Meron gustong sabihin? Marami.
2: Oo, marami. Ano, magsisimula ka ba ng iyong birahe o maya-maya ng kaunti? Katulad ng lagi mo sinasabi, pagkagising na sila. Oo, pero sa mga kapatid po natin ha, kami po'y samahan ninyo, apat na oras pa rin po yan dito sa programa. Nito nga nakaraang weekend, doon din sa aming area dito po sa May Norte, ang tindi nung ulan na bumuhos, maging po nitong thunderstorms, grabe, 3 oras na walang kuryente sa amin mula alas 10 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw.
3: Sa gitna nga po ng lahat, ano ho, itong ating mga pagsubok na naranasan dito po sa Metro Manila o maging sa kalapit na mga lalawigan, parang ano lang ho ito, no? Hindi natin maikukumpara doon sa problema ngayon ng mga taga-Sarangani at ilang pang lugar dyan po sa Southern Mindanao dahil nga po sa nangyaring lindol at ngayon nga po inuulan na sila doon. Nasa ating pong linya na ngayon ang ating mga kapatid dyan po sa Good Morning Kapatid para po lamang sa ating pong Monday morning kumustahan. It's a payday Monday. Kumusta kayo dyan mga beautiful people?
4: Good morning po.
5: Payday pala ngayon.
4: Payday pala today.
5: Tingi nung mapasweldo dyan.
4: Parang halong style ko na eh. Humingi ng sweldo kay Manong Ten.
2: Dumadaan na lang sa ano.
6: Gusto ko congratulate yung ano, asawa ni ano, yung medal. Yung
4: asawa ni Mike. Ay, kamabayan! Si Papa Mike!
2: Oh, thank you. I-congratulate natin si Andre. Si Andre Felix din.
4: Hindi, yung isa namin dito.
6: Oh, ito.
4: 4 kilometers.
2: Ang tinakbo niyan, alas 11 ng gabi, 5 oras nilang tinapos. Grabe pala sa EDSA. Lahat ng flyover, tinakbo nila. So from SM Mall of Asia to SM North. Hoy, lagot ka, Andre, kaya daw pala traffic.
4: Traffic kasalanan.
6: Hindi. Nakasakado lang naman yung ilang lane, yung bus lane lang.
2: Bus lane lang.
3: Anyway, so okay naman, inaanak.
6: Okay naman po, Ninong. Nakakapagod lang. Pero
3: meron bang cash prize yun?
2: Meron, para sa mga ano, yung mga top 3.
3: Meron sila. So, abangan namin na yung pa-spaghetti.
2: Sana nga, maramdaman natin yan. Though nagpapansit na siya nung birthday niya.
3: Anyway, sige. Salamat na marami. Kami handang-handa na rito. Nakapanayam namin kanina yung taga-Sarangani, you know? At sobra ang hinagpis ng mga taga doon at ang kanilang sakripisyo ngayon kasi pagkatapos na lindol, matinding ulan naman ang inaabot nila at nagbabaha doon. O tahimik kayo dyan. Napatahimik sila. So muli, ipinapaalala sa atin itong flood control scandal na ito. Sa mga pangyayari.
4: Hindi natin makakalimutan.
3: Sige. Anyway, salamat na marami, ha?
4: Salamat.
3: At happy
6: Monday. Happy Monday. Thank you.
3: Yan pa rin po ang ating pong hangad sa lahat sa gitna ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Tayo pa rin po nagpapasalamat dahil tayo po meron pa rin pong Monday at gawin po natin productive but happy ang ating pong Monday sa gitna ng lahat ng pagsubok na hinaharap po ng mga Pilipino. Sa oras na 6:34 na mo mga kapatid, ito na nga po News 5 sa 105.9 True FM RPTV 1PH TV5 at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filo.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
3: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, sasagutin umano ng Ateneo de Davao University ang lahat ng gastusin sa pag-aaral ng 6 na kapatid ng yumaong student-athlete na si Rene Batterbonia. Kabilang po sa bibigyan daw po ng scholarship ang kuya ni Rene na third-year criminology student, pati na ang 2 kapatid na lalaki sa high school at 3 pa na nasa elementarya. Inanunsyo ito ng Ateneo sa mismong pagdaraos ng Misa Para po kay Baterbonya noong pong weekend, huling araw po ng public viewing sa Manlalaro sa Davao kahapon, kaya dinayo siya ng mga nakasama at nakalaro niya sa Davao Association of Catholic Schools. Ngayong umaga ho naman, nakatagdang iuwi ang mga labing ni Rene sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Walong araw siyang ilalagak sa Talacogon Municipal Gymnasium bago ang kanyang libing sa June 24.
2: Samantala, nabawasan daw ang mga turista sa Dipakuloso, Aurora matapos nga pong pagkalunod ni Rene Baterbonya Divine Adili ng Ateneo. Sa katunayan nitong long weekend, kapansin-pansin na mas kakaunti lamang ang mga dumarayong turista. Hindi raw tulad noong mga nakaraang linggo. Bantay-sarado naman ang mga pulis at lokal na pamahalaan ng mga nasa tabing dagat. Ang mga investigador muling binalikan ang lugar kung saan nalunod ang dalawang Ateneo basketball players. Mahigit 100 metro ang layo nito mula sa mismong resort kung saan nag-check-in ang team para sa kanilang team building activity. Tumanggi namang magbigay ng panayam ang mga pulis, lalo't patuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG Central Office sa insidente.
3: Nilaglag po naman si Ateneo Coach Tab Baldwin ang kanyang napapakilalang asawa o misis sa isang video nga po na ipinost online ng kanyang abogado. Sinabi po ni Effie Calogiro na nagsalita siya para ilayo ang kanyang sarili at mga anak sa usapin pong kinasasangkutan ngayon ni Baldwin. Ayon po sa abogado ni Effie sa panayam po ng News 5, ginawa ito ng kanyang kliyente matapos nga po makatanggap ng mga pambabash. Inilahad pa nito sa video na dati na niyang binalaan ang pamunuan ng Ateneo laban kay Baldwin. Noong 2020 nang iwan umano ni Effie si Baldwin para sa kaligtasan umano ng kanilang mag-iina. Wala dito sa Pilipinas ngayon ang nagpapakilalang asawa ni Baldwin at kinakatawan siya ng kanyang abogado mula sa New Zealand. Tinatangka pa ho ng News 5 na makuha ang panig ni Baldwin at ng Ateneo de Manila University. Nitong weekend, naglabas po ng video statement ang Ateneo kung saan nagsorry si Baldwin sa pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili matapos nga pong malunod sa Dipakulaw, Aurora.
7: This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. The deaths of your kids were not only predictable but preventable.
3: Yan po ang tinig ni Effie Calogiro, ang nagpapakilalang misis ni Tab Baldwin.
2: Sa iba pang balita, kasado na po ang pagbabalik sesyon ng Senado simula ngayong araw, Hunyo 15. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gajalian, naka-heightened alert pa rin ang seguridad sa paligid po ng Senado. Kasunod nga ito ng umano'y banta sa seguridad ng Senate Complex, base po yan sa ulat ng NBI. Hindi na rin idinitalya ni Gajalian kung anong klaseng pagtitipon ang mangyayari sa pagbabalik sesyon mamaya.
3: Walang sesyon mamaya, no? Walang sesyon. Balik lang po yung trabaho ng kanilang staff, mga kapatid. Ang sesyon po ay kung magpapatawag ng special session po ang presidente at yung pong binabanggit po na impeachment trial umano ay magsisimula ng July 6. Bagamat today, meron pong binabanggit din po na paghahain o yung na notice po of appearance ng mga sinasabing abogado ng prosecution at ilang pa pong mga ihahain nila ng mga manifestasyon sa impeachment court. Samantala, sa ilang pang balita, pumalago naman ang ilang grupo sa pagkukumpara ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang sarili sa yumaong Senador Ninoy Aquino. Sa kanya kasing Facebook Live noong pong Biyernes, sinariwa ng senador ang pakikibaka ng mga naunang bayani para makamit raw ang kalayaan ng Pilipinas. Dito niya isiningit ang majority block niya sa Senado na ipinaglalaban din ang pagiging independent mula umano sa impluensya ng Malacanang. Nag-L-sign din siya sa kanyang kamay na kilala bilang laban sign ng mga taga-suporta ng pamilya Aquino, bagay na pinalagan ng August 21 movement o ATOM dahil sa nakakasuka umano na makita ang mga pinagsasabi ng senador. Hindi rin daw po maaaring ikumpara ni Cayetano ang kanyang sarili kay Aquino dahil taliwas sa mga ipinaglalaban ni Ninoy ang mga katangian niya at ng ibang senador. Tinawag din nilang delusional ang naturang senador.
2: Samantala mga kapatid, isa sa ilalim sa panibagong medical assessment si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniutos yan ng International Criminal Court o ICC upang matiyak na kaya niyang dumalo sa paglilitis hinggil sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Base sa court order ng ICC na inilabas po nitong weekend, ipinaliwanag nito na ang naunang medical assessment ay nakatuon lamang sa kung fit si Duterte na makadalo sa pre-trial proceedings. Kailangan daw matukoy ang mga kung may nagbago na nga ba sa kalusugan ng dating Pangulo. Inaasahang isusumite ng independent medical experts ang kanilang findings sa ICC sa August 18. Sa November 30 naman ngayong taon, nakatakda ang paglilitis sa dating Pangulo.
3: Alas 6:40 na po ang ating tamang oras ngayon. Mga kapatid, kapag meron po reseta ang ating doktor, alam niyo bang maaari nang pumili ng world class na mga gamot?
2: Reseta ba? Sa high sugar, piliin ang world class.
3: Aba, sa mga na-high blood, reseta nga po sa high blood, piliin lamang ang world class.
2: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world class.
3: Mga kapatid, kapag po merong reseta ang ating mga doktor, piliin lamang ang world class, piliin ang Rhea Generics.
2: World class mga kapatid, dahil gawa po ito ng mga world class pharma experts katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
3: Dalhin po ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning po sa mga world class na mga manggagawang Pilipino. Mula pa rin po sa world class Rhea Generics. Agad-agad ilang pang tampok na balita.
8: Mapa-on ka. All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Super Light plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Light now.
9: We are ready. Let the dreams begin. Imagine one Asian.

0: 2FM. May magandang balita tayo ha, mukha po nagkasundo na ang Amerika at ang Iran. At meron na hong inilatag na kasunduan at magpipirmahan na daw po ay sana naman nang matapos na itong problema na sinimulan nila at lahat po tayo ay damay. Thank you. Salamat naman kung ganon. Thank you, Donald. Pa-burger ka naman.
1: Magandang gising niya eh. Sana tuloy-tuloy, Donald, ha? Mm-hmm. Huwag nang susumpungan ulit.
0: Samantala, Donald, kumusta ka naman? Hindi ka ba pumapalya? Eh, good morning kay George Blaylock. Nanonood sa atin ngayon habang naandyan sa bansa ni Donald. Ito yung tropang kailanman ay hindi pumapalya. Ha? Boss George, ha? Hindi sinasabihan ng excuse me, biguan na naman ba? Sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsikso! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
1: Vroom vroom, mapapa, bravo! Katalikya!
0: Aba eh, huwag niyang sayangin ang sarap ng buhay. Magbravo, mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson 7-Eleven at maging sa leading drugstores nationwide. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. At ngayon sa ating mga balita po naman sa lalawigan.
1: Umabot po sa 61 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama po sa Mindanao noong nakaraang linggo. Base po yan sa pinakahuling talangan ng NTRRMC. Higit sa 1,400 naman ang naitalang sugatan habang 40 pa ang nawawala. Nasa 700,000 residente naman ang apektado. Habang nasa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian. Tuloy-tuloy ang DPWH sa pagsasaayos sa mga nasirang kalsada. Ayon sa ahensya, nabuksan ng karamihan sa mga nagsarang National Road Section sa Mindanao matapos ang tuloy-tuloy na clearing operations.
0: Sa ilang pang balita, matinding bahapo naman ang naranasan ng Sarangani Province. Naisa nga po sa mga napuruhan po ng malakas na lindol. Rumaragas ang baha ang nanalasa sa barangay Lumasal sa bayan po ng Maasim. Inabot din po ng tubig ang ilang kalsada kaya naging mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Lubog din po sa tubig ang kalsada sa barangay Malalag sa bayan ng Maitum. Inilikas na ang mga apektadong residente.
1: Iniimbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang coastal uplift o pag-angat po ng lupa na dating seabed sa Glan Sarangani. Umangat nga po ng 2 metro ang seabed sa Barangay Pangyan at lumawak ng 200 metro ang shoreline. Nagdulot yan ang paglitaw ng coral reefs. Nangamatay din ang ilang isda at ilang lamang dagat. Epekto pa rin ito ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao.
0: Sa ibang balita po naman, nasagip po ng Philippine Coast Guard ang mga sakay ng yate na sumadsad sa bahagi po ng Tubataha Reef Natural Park doon sa Palawan. Kabilang po sa mga nasagip, ang 14 na divers na karamihan po yung mga dayuhang turista. Na-rescue rin po ang 14 na tripulanteng Pinoy. Inihatid sila sa Puerto Princesa, Palawan. Naiwan po naman ang ilang tripulante ng yate habang maingat itong iniaalis po sa lugar. Titiyakin po nilang walang oil spill o mga mapipinsalang bahura.
1: Samantala, patay po ang isang lalaki matapos pagtatagain ang kanyang kaibigan sa Dalaguete sa Cebu. Base sa investigasyon, bigla na lang pumasok ang biktima sa bahay ng suspect. Naghamon daw ito ng away. Doon na nga kumuha ng itak ang suspect at hinabol ang kaibigan at pinagtataga ito. Naharap po ang suspect sa kasong murder.
0: Happy Payday Monday, Sir Johnny Nong ng DN Steel. Good morning po habang nag-aagahan, nanonood sa atin yan. Ganda umaga po, Sir. At sa mga kawani po ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation, sa mga nasa construction business, back to work Monday po tayo. Alam kong kabisado nyo kapag pinag-uusapan natin ang mga light steel frames, dito ka na sa J-Max, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa ating kisame, para sa ating mga dinding. Mga kapatid, ha? Tandaan po, dito tayo sa J-Max Light Steel Frames. Protektado ka, walang kaba at duda. Jayamax Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko, Jayamax Light Steel Frames. Mabibili po yan sa RRM Construction Supply sa San Francisco, Camotes Island. Ayun, o abay, hanggang sa Camotes Island, meron po nito. RRM Construction Supply at maging sa Camotes Hardware Corporation, Sapporo, Camotes Island. Camotes Hardware Corporation, Sapporo, Camotes Island. At ang Jayamax ay available din in leading depo and hardware stores nationwide. Good morning kay Architect Hannah Monzon at kay Engineer Alvin De La Cruz. Good morning sa inyo, sa mga nasa construction business, mabuhay. At ngayon sa ating mga balitang pang-consumer, kalakalan po naman, abay, posible magkaroon daw po naman ng bawas singil sa diesel ngayong Linggo. Sa programang ito, niliwanag po ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng bumaba ng 2 piso ang halaga po ng per liter ng diesel. Maaari po namang hindi gumalaw ang presyo po ng gasolina o magkaroon ng kaunting pagtaas lamang gaya po ng kerosene. Paliwanag po ni Abad, wala nang gaanong epekto sa galawan po ng presyo ng langis ang muling pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at ng Amerika noong nagdaang Linggo. Anya, tila manhid na ang industriya sa galawan ng sitwasyon sa gitnang silangan. At matagal na rin daw namang takot dumaan ang mga tanker sa Strait of Hormuz sa kabila po ng mga tigil putukan. Narito ang bahagi ng aming naging panayam kay Director Rino Abad.
2: Though may effect pa rin naman yan, pero nominal na lang ho, Ma'am Tata, yung announcement na yan. Kasi in the first place, matagal na hong walang dumadaan talaga doon. Wala akong tiwala ang industriya na hindi ka doon delikado sa lugar.
0: Yan po ang tinig ni Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau.
1: Samantala, balik normal na po ang commercial flight operations at General Santos International Airport isang linggo matapos nga po ang magnitude 7.8 na lindol. Maaalalang pansamantalang nilimitahan sa government at humanitarian flights ang airport dahil nga sa pinsalang iniwan ng lindol sa passenger terminal. Inatasan po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kaapat DOTR na madaliin ang pagsasaayos sa nasabing paliparan. Sa pahayag po ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, tiniyak niyang maaari ng buksan ang Jensen Airport. Kasunod po yan ang masusing inspeksyon. Nakikipagpulong na rin ang kaap sa mga airline operator, airport stakeholders at ahensya ng gobyerno para masigurong ligtas na operasyon ng paliparan.
0: Nanawagan po naman ang Philippine Iron and Steel Institute sa DTI na higpitan ang pagpapatupad sa Philippine National Standard para sa mga steel bars. Yan nga po yung matapos na lumutang ang mga kwestiyon tungkol sa manoy seismic resistance o yung pong kalidad ng bakal kontra pagyanig bunsod po ng malakas na lindol sa Mindanao. Sabi po ng grupo, marami sa mga steel grades sa industriya ng konstruksyon ay hindi pasado sa seismic performance requirements. Mahalaga daw po na paigtingin ang standard sa materyales na gamit nga sa konstruksyon, lalo pat nakapwesto ang bansa sa Pacific Ring of Fire. Yun nga din po, ang daming substandard na bakal sa ilang pong mga tindahan ng bakal sa mga lalawigan lalo na. Ang tanong dyan, bakit nakakalusot yan? Yung iba po dyan, mga smuggled na naman from China.
1: Samantala, maaaring bawiin po ang Certificate of Endorsement na ipinagkakaloob ng Department of Energy o DOE sa mga power generation companies dahil sa matagal na forced outage. Ayon kay DOE Undersecretary Mario Marasigan, po pwedeng imbestigahan ng ERC ang kaso ng potensyal na pagbawi sa DOE certification ng isang kumpanya. ERC pong magsasabi kung mayroong sapat na ebidensyang nagpapatunay na nag-ugat ang matagal na forced outage ng isang planta dahil sa kapabayaan ng may-ari at magpapataw ng karampatang multa o kaya parusa. Maalalang ilang linggo nang isailalim po si Yellow Alert ang Visayas Grid. At isinailalim din kamakailan sa Red Alert dahil nga sa manipis na supply ng kuryente. Ang ilang planta kasi, ilang taon nang naka-forced outage.
0: Nabili po naman ng Manila International Airport Authority o MIAA sa Basis Conversion Development Authority ang property na kung saan nandoon ang NAIA Terminal 3. Nasa 48 bilyong piso ang kabuong halaga na higit sa 60 ektaryang lupain. Babayaran daw ng MIAA ang 10 bilyong pisong down payment at taunang huhulugan ang natitirang balanse sa loob ng 15 taon. Dahil po nabili na po ang naturang property, maaari na po maglatag ng pamatagalang plano ang MIAA para maayos pa ang operasyon nito at maging gumanda ang passenger experience. 6:57 ang ating tamang oras ngayon. Mga balita po naman sa iba yung dagat.
1: Nagkasundo na po ang Amerika at ang Iran na tuldukan nga po ang gera sa Middle East. Ayon kay Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, pumayag na po ang dalawang bansa na tapusin ang kanilang digmaan. Nakatakdang pirmahan ng naturang kasunduan sa Switzerland sa Biyernes. Pagkatapos po ng anunsyo ng Pakistan, kinumpirma na rin mismo ni US President Donald Trump ang kasunduan. Inaasahang magbubukas ang peace deal ng bagong yugto ng kapayapaan sa pagitan po yan ng dalawang bansa. Bago ito, una nang kinwestiyon ni Iranian Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf ang papel ng Amerika sa mga gumugulong na usaping pangkapayapaan ng dalawang bansa. Nagugat nga yan kasunod ang panibagong serya ng pag-atake ng Israeli forces sa Lebanon.
0: Wala ba tayong coverage dyan, Christian? Hindi ka padadalad doon sa Switzerland para mag-cover niyan?
1: Sarap.
0: Kaugnay po ng balitang ito, inapinsala po naman ng ilang gusali sa ilang lugar sa Lebanon. Kasunod pa rin po ng patuloy na pag-atake ng Israeli forces kontra Hezbollah. Ayon po sa Israeli military, kabilang po sa pinakawalan ng kanilang puwersa ang tatlong projectile weapon patungo ng Beirut. Agad na rumisponde ang mga otoridad sa pinangyarihan po ng pag-atake. Wala po namang napaulat na nasaktan o namatay sa insidente.
1: Dumipensa naman po si US President Donald Trump na walang dapat ikabahala sa panibagong insidente ng pag-atake ng Israeli forces sa Lebanon. Ang giit po ni Trump, walang nasawi o nasaktan sa pag-ataking inorganisa ng puwersa ng Israel. Nangyari po yan, mga kapatid, kasunod ang nalalapit umanong pirmahan ng kasunduan sa peace agreement ng Tehran at Washington. Una nang kinwestiyon ng hepe ng Iranian negotiator ang papel ng Estados Unidos sa peace talks upang tuluyang matigil ng gera sa gitnang silangan.
0: Isa ang patay habang siyam na iba pa ang sugatan matapos mo namang maglunsad ang pag-atake ang Ukrainian forces sa Oryol doon sa Russia. Ayon po sa Russian authorities, bawang Ukrainian drones ang ginamit sa pag-atake noong Linggo ng gabi. Dahil diyan, ilang po residential area sa lungsod ang nawalan po ng supply ng kuryente. Kinumpirma ho naman ng Kyiv na tinarget nila sa naturang pag-atake ang nasabing lungsod at ilang pangkalapit na lugar. Wala pang pahayag ang Kremlin sa panibagong serye ng pag-atake ng Kyiv.
1: Sunod-sunod na buhawi ang nanalasa sa Illinois sa Amerika. Sa ilang kuha po, kita ang dambuhalang buhawi sa bahagi ng street tour habang nananalasa ang malakas na ulan. Bukod nga sa nasabing US state, ramdam din sa Midwest ang epekto ng kaliwatkanang buhawi. Dahil dyan, posibleng lumakas pa ang ulan at makapagtala ng serye ng pagbaha sa mga dadaan ng US states. Sa ngayon, mga kapatid, kabilang na po ang Chicago sa nagdeklara ng level 4 o ikalawa sa pinakamataas na banta ng kalamidad.
0: Alas 6:55 ating tamang oras ngayon. Nanay Christy, good morning.
3: Good morning.
0: Sabi ni Nanay, okay lang daw na hindi po nagwagi ang Hinebra kagabi.
1: Ayun
0: after
1: nga.
0: All, si Jason Castro naman ay nag-deliver.
1: Ayun.
0: Yeah. Anyway, maganda rin po yan para po sa kitaan ng PBA kasi meron tayong Game 7. Good morning ngayon sa mga Good Samaritans. Ito na pong ating entertainment news.
1: Trending ang reunion ni Dabarcod's Rise of Adison at Bimby Aquino Yap. Special guest nga po si Bimby sa birthday celebration ni Ryza sa Itbulaga. Hinarana pa ni Bimby si Ryza. Ito ang nagsilbing reunion ng dalawa na nagkasama po noong taong 2013 sa pelikulang My Little Bossing. Todo kilig sa studio nang magbigay ng mensahe si Bimby kay Ryza May. Si Bimby inireveal na first kiss niya po noon si Ryza. Naks naman. Hoping naman daw si Bimby na magpapatuloy nila o maipagpapatuloy nila ni Ryza ang naudlot nilang ugnayan noon.
0: Samantala pa rin, rumampa po naman ang mga bituing nagniningning sa Mega Ball 2026. Sanip pwersa po ang mga icon ng fashion at Philippine cinemas na naturang ball. Present sina My Best Friend Eman Star, Shaina Magdayaw, Gina Alahar, Rio Loxin, Dolly De Leon at maraming iba pa. Dumalo rin po si Austin Olviga, The Good Doctor Star Inigo Pascual na sinuportahan po naman ng kanyang amang si Piolo. Binigyan din po ng parangal ng Mega Icon Award si Charo Santos Concio na nagsabing dapat manaig ang pagbibigay po ng makabuluhang mga kwento. Samantala, hot topic din po ngayon ang usapin ng halfsies o yung po mga may dugong banyaga sa pageant scene. giit po ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky. Naintindihan niya ang pagkadismaya ng mga tao dito pero mas importante daw pong pag-usapan ang nangyayaring trahedya sa Mindanao nang dahil sa lindol.
1: Samantala, ikinasal na sina Jimuel Pacquiao at Carolina Pimentel. Sa isang garden wedding, nag-aydo sina Jimuel at Carolina sa California sa Amerika. Si Jimuel pong panganay ni na boxing legend Manny Pacquiao at ng asawang si Jinky. Present sa wedding ang Pacquiao family maliban kay Michael na nagpaiwan sa Jensan para tulungan po ang mga biktima ng lindol. Konsehal po si Michael sa Jensan. Matatandang noong Nobyembre, isinilang po ng non-showbiz partner ni Jimuel na si Carolina ang kanilang first baby na si Clara.
0: Nagsama-sama po naman ang Filipino armies para po sa pagdiriwang ng 13th anniversary ng global superstar na BTS. Sa isang mall sa Taguig, nakisaya po ang armies sa iba't ibang booths at nakipag-bonding sa kapwa mga fans. Inulong sa dream po ang grand collab ng BTS at ng isang global brand. Ang BTS naman ay alero talaga sa Global Army ang muli nilang pagsasama-sama sa pamagitan po ng Arirang World Tour matapos nga po ang kanilang military training. Na-miss daw nila ang armies na hindi nila nakasama ng ilang taon. Sa ngayon po ay sold out na ang Arirang Concert sa Pilipinas na gaganapin on March 13 and March 14.
1: Inaprobahan na po ng Justice Department sa Amerika ang $111 billion o 6.7 trillion peso sa takeover ng Paramount Skydance sa Warner Brothers Discovery. Sa ilalim ng kasunduan, pagsasamahin sa iisang kumpanya ang malalaking entertainment assets katulad po ng Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, HBO at maraming iba pa. Bubuhayin nilang Nickelodeon ah. Kabilang din na po dito ang mahalagang franchise tulad ng Harry Potter, DC Universe, Mission Impossible, Game of Thrones at SpongeBob SquarePants. Layon po ng takeover na mas malabanan yung mga lumalaking streaming market at platforms at palakasin nga po ang produksyon ng mga pelikula at content. Uy, exciting!
0: Mm-hmm. At ngayon mga kapatid na halos alas 7 na, baby girl!
1: Ako po, para talagang walang nangyari. Ang bilis talaga ng oras pag nandito tayo. Parang yung tatay hapon, sabi ko sa kanya, pambilis ng oras, no? Parang kanina tanghalian pa lang, alas 4 na. Sabi niya, ang bilis anak, ang bilis tumanda. Sabi niya ganun, ang bilis ko tumanda dahil ang bilis ng oras. O ito po, para sa mga nabibilisan din sa oras dahil nga po alas 7 na po ng umaga at kami ni Manong Ted ay hanggang 7 in the morning lamang po dito sa TV5. Pero ang programang ito hanggang alas 10. Bago po tayo magpaalam sa mga nasa TV5, ang oras muna hatid sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Mula po yan sa Megasoft Hygienic Products, ISO certified. De kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Mga kapatid dito sa TV5 na nabibilisan din po sa oras, pwede po kayo manood din sa amin ni Manong Ted hanggang 10 in the morning nga po kami. Marami tayong pag-uusapan. Ngayong araw na ito, ang inaabang-abangan nyo po, araw-araw na birahin ni Manong Ted. Mamaya po yan.
0: Excuse me, kasi nga ay sinasabi sa'yo.
1: Wala kang birahin today. Yun ang inaabangan nila. Pero mga kapatid, once again, sa Signal TV Channel 1 and 1 PH, dyan nyo po kami pwedeng mapanood. And sa Channel 19, yan po ang ating True FM TV. At higit sa lahat, sa mga may radyo po, kami napapakinggan nyo po sa 105.9 True FM, sa Metro at Mega Manila, at sa iba pa nating napakaraming FM radio stations sa buong Pilipinas. Abangan nyo po ang mas pinalakas pa na True FM. Malapit na. See you all tomorrow, mga kapatid, sa GMK.
0: Thank you! At ngayon, Manong Tutsa, nag-celebrate ka ba? Kasi nga po may Game 7! At maligayang bati po kay Boss Ricky Vargas, you know? At kay Boss MVP, of course, ha? At least po, umabot ng Game 7 ito para ho, mas thrilling sa mga fans ng basketball sa Pilipinas.
1: Tama!
0: Si TNT Tropang 5G import naman na si Chris McCullough ang nagdomina sa PBA Commissioner's Cup Finals kagabi. Matapos ang kanyang 54 puntos. I'm sorry, matapos po ang 54 points si Justin Brownlee noong Game 5. Nagpakawala ho naman ng 53 points si C-Max sa Game 6. Dahil dyan, nakuha ng TNT ang 98-90 na panalo para maikwersa po ang Game 7. Sumandal po naman mga kapatid ang opensa po ng tropa kay McCullough lalo sa huling mga minuto po ng laro para masiguro po ang panalo. Bukod diyan, nagtala din po ng 22 rebounds ang import. Kinangkang bitbitin po ni Brownlee ang Ginebra sa likod pa rin ng kanyang, eto po ha, 52 puntos pa rin. Pero wala ni isa siyang kampi na umiscore ng higit 10. Ibig sabihin po yung locals po dito ang hindi nakapag-deliver naman. Gaganapin po ang Game 7 sa Mall of Asia Arena sa araw po ng Miyerkules. Kahapon, si Coach Tim Cone naman ang nagsasabi na ano na naman yung officiating, di ba? Nung games, Game 5, yan din po sinasabi ni Coach Chot, no? Na excellent officiating kasi kinuwenta nila yung free throws. Aba, para bagang may something.
1: May something.
0: Pero anyway, kagabi ho naman, sabi po ni Tim Cone, may something din.
1: Ito talaga, nagkaroon tuloy ng something. Di may game ulit sa Wednesday.
0: Ganun talaga.
1: Happy ang basketball fan. Sigurado kung marami nanood nitong weekend, mas marami yan sa, dito sa final game.
0: Okay, well anyway, sabi nga po, pareho namang deserving ano ho, itong dalawang teams na ito para po sa finals. And may the best team win on Wednesday. Alright.
1: Samantala, nagtapos po sa ikawalong pwesto ang Alas Pilipinas Women sa AVC Cup sa Camden City, Ilocos Sur. Kasunod po yan ang pagkatalo nila sa Iran, 25-21, 25-12 at 25-21. Ito po ang pinakamababang naabot ng bansa sa lahat po ng naging edisyon ng torneo. Top scorer para sa bansa si Alyssa Solomon matapos po ang 12 puntos.
0: Mm-hmm. At kampiyon po naman sa ABC Cup ang koponan ng South Korea. Hindi natalo ang koponan sa 7 laro tungo po sa titulo. Nilampas na nila ang Chinese Taipei, 25-19, 25-19 and 25-22. Finals MVP si Kang Ho-ui na gumawa po ng 14 puntos sa championship match.
1: Samantala, matapos nga po ang 53 taon, kampiyon muli sa NBA ang New York Knicks. Grabe, grabe to. Grabe to mga kapatid. Nalusutan po nila ang San Antonio Spurs sa Game 5 ng Finals, 94-90. Bago ito, 16 puntos ang hinabol ng Knicks sa laro. Hinirang na Finals MVP si star Jalen Brunson. Nagdala naman po ng 45 points si Brunson sa Game 5 para mapangunahan ang koponan. 1973 pa ang tagal na nang huli pong magkampiyon sa NBA ang Knicks. Ito na ang ikatlong titulo ng koponan sa kasaysayan ng liga. Happy-happy si J-Lo. Nakita ko sa kanyang post. O, kasi syempre, di ba, she came from New York din eh. So happy po ang mga taga ninyo. Oh yes, first ever Pinoy si Jordan Clarkson partner na nakapagkampiyon sa NBA.
0: Happy mga taga Cubao.
1: Hindi ba yun? Iba yun eh.
0: Nasungkit po naman ng Gilas Pilipinas Youth Team ang titulo sa FIBA Under-18 Asia Cup SIBA Qualifier sa Thailand. Tinalo po ng Gilas ang host country na Thailand sa huling laro kahapon, 85-70. Hindi naging madali ang laban dahil dumikit po ang host team. Nakaalagwa ho lamang ang Gilas matapos nga po magpakawala ng 13-4 run sa huling minuto po ng laro. Dahil sa panalo, na-secure ng koponan ang ticket sa FIBA Under-18 Asia Cup. Good morning! Ngayon po ay June 15, 2026. Birthday ni... Ni... Jarius Bondoc today! Happy birthday!
1: Ano po naman, Kuya Jarius? Happy birthday! Kaya pala wala siya sa programa niya nitong nakaraang weekend. Doon sa kanyang radio program. Oo, kasi pag maaga ako nagigising eh, namututok ako kay Kuya Jarius. Wala siya dito eh. Okay. Iba yung host.
0: Alright. No? Well, anyway, happy birthday po at congratulations din po sa kanyang parangal na tinanggap mula po sa Rotary Club of Manila. Yung po Pro Patria Award. Pangilan ng award yan.
1: Grabe, Jarius. Pwede na isang layan na, Kuya Jarius. Ay naku, sana naman maramdaman din po namin ang papansit at spaghetti sa award na yan. Congratulations happy and happy, birthday. Happy birthday. Well deserved.
0: Alright, at kay Leo Go, yung aking mabait na kaibigan din kahapon ng kanyang birthday, June 14, Leo Go. Sunusung Requila. Siku Hao Ren, you know. Happy birthday.
1: Ni Hao.
0: Sunusung Requila.

sa lahat din po mga nagbe-birthday ng mga seniors, ha? Good morning po sa inyong lahat, sa mga ang dami na hong OA sa katawan. Yung OA kapag nagkakaedad, OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw ay... Talaga naman, ramdam natin ito. OA, eh baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA, OA pa, hello. Kasi nga po, meron ng OsteoGuard. OsteoGuard, ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Yes, OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan pong ating araw-araw na supplement para ho tayo makagalaw-galaw kahit papaano, makapagbuhat-buhat pa ng kakaunti at na, alam mo yun, makapag-diversyon pa paminsan-minsan. Dahil nga po mga kapatid sa OsteoGuard. Thank you, OsteoGuard! It is now 7:08 in the morning. At ang ating pong tamang oras, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat din na marami. Ang ganda ng ating Monday morning dahil ang ating

0: VS Casa. Ganda umaga rin po. Thank you kay Ginoong Herman at Jason Panghulan. Good morning po sa inyo. At pati ko po itong balae ni Jaime Chua at ni Ma'am Aida Chua. Si Gani Kabuay, dyan po naman sa Pangasinan. Good morning! Ilan po sa ating mga tampok na balita ay susunod na sa News 5!
1: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus.
2: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
3: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
4: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
3: Hello!
5: Okay. 1, 2, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
6: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
7: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya, mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
8: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
7: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: on 105.9.
1: Mga kapatid, 11 minutes after 7 o'clock. Bago po ating mga tampok na balita, ano po, ito nga ho, maging sa mga ginawang pag-aaral, halagi pong malaking bagay yung pong kalusugan ng mga Pilipino sa usapin po ng gastos ng pamilya. Yung nga po yun. Kaya dapat po talaga namnamin natin, ano ho, mga kapatid, ang impormasyon na ito, dahil kapag po mayroong may sakit sa ating pamilya, lalo pong nagiging mahirap ang ating buhay. Kaya po dapat maging wise tayo, lalo na kung kalusugan po ng ating mga mahal sa buhay at pamilya siya pinag-uusapan sa pagpili po ng gamot. Doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal, ha, para masabing de kalidad yung gamot. Pero ingat din po sa pagpili ng mura, dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya lagi pong nagpapaalala ang Unilab, piliin natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami sa Unilab sa inyong palaging pagpapaalala sa aming lahat, na piliin natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Muli, paalala po ng ating mga kaibigan sa Unilab. Thank you!
2: Uy, partner, si Nia, nakasamahan natin dito. Uh-huh. Ito daw driver na kanyang nasakyan, hoy, gising days mo pa daw, favorite ka na niya. Pumipila pa daw siya dati sa kabilang network. Bakit siya pumipila? Basta sinabi pumipila daw siya noon.
1: Baka meron siyang concern na inilapit sa atin.
2: Ayun, yun nga. Si Kuya Romano Lucindo. Salamat. At driver po siya. Taxi driver pala siya. Nakikinig pa rin daw siya mula noon sa dating stasyon hanggang dito na nasa True FM ka na. Ikaw pa rin daw ang kanyang paborito.
1: Salamat. Thank you very much. Kayo po ang mga dahilan kung bakit tayo pa rin gumigising ng pagkaaga-aga.
2: Amen.
1: Araw-araw. As in,
3: mabuhay ka.
1: Nako, kahit na po ano pang pakiramdam natin, gising po na maaga. Kaya kami po nabibigay pugay sa lahat ng mga manggagawa na pagkaagang gumigising para po maghanap buhay. Mabuhay kayong lahat. Sa mga seniors po na patuloy pa rin po nagtatrabaho, tuloy pa rin po ang pagkayo dahil po sa ating kanya-kanya pagmimisyon, mabuhay kayong lahat. Samantala, mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
2: Mga yumaong basketbolista na sina Rene Baterbonia, Divine Adili, inalala at ipinagdasal ng kanilang mga mahal sa buhay. Investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student athletes, gumugulong na.
1: At Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin, nilaglag

0: Nang nagpapakilalang dati niyang asawa.
1: Bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umakyat na po sa 61. Mahigit 1,400 naman ang sugatan.
0: Panibago pong adjustment sa halaga po ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas.
1: Peace deal sa pagitan po ng Amerika at ng Iran, malapit na daw mapirmahan. Pero Iran, kinwestiyon ang commitment ng Estados Unidos sa kapayapaan.
0: At sa ating po namang Sports 5, New York Knicks, tinalo ang San Antonio Spurs para muli pong maghari sa NBA matapos po ang higit na 5 dekada. At TNT Tropang 5G, aba itinabla ang serye. At meron na pong Game 7 na mangyayari sa araw ng Miyerkules kontra sa Ginebra Gin Kings.
1: Samantala, sa balitang entertainment, Pinoy Army's full force sa pagdiriwang po ng 13th anniversary ng grupong BTS.
0: Good morning kay Attorney Junjun Salazar, Attorney Chod Delphine, Attorney Mike Toledo na malamang itulog pa. At kay Attorney B-Boy Malaya, good morning. Maganda umaga rin po naman, ano po, para po kay Doc Willie Lopez. At maganda umaga rin muli para po kay Dr. Ivy Escasa, Dr. Franz Castro, Franz Dumo.
1: Ginawa mong doktor.
0: Franz Abelia Dumo.
1: Ayan, oo.
0: At kay Doc, at kay Dr. Miko Dumo, good morning po sa inyo lahat. Oh. Ngayon, mga kapatid, handang-handa na po kami para natin maihatid ang ating mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, suportado po ng National Maritime Council o NMC ang patuloy na pagtindig po ni Defense Secretary Gibo Teodoro para sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod po ito ng ibinato na sanctions ng China kay Teodoro at sa kanyang pamilya na pagbabawal na bumisita sa China, Hong Kong at sa Macau. Ang git ng NMC, consistent ang kalihim sa trabaho nito, alinsunod sa batas at polisiya ng Pinas. Ang mga pahayag daw ni Teodoro sa West Philippine Sea ay refleksyon ng commitment ng Pilipinas sa paninindigan sa soberanya. Una nang nagpahayag ng suporta ang AFP at PCG kay Teodoro. Gaya ng kalihim, muli rin nilang iginiit ang karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Ibinunyag naman po ni Senator Erwin Tulfo na may ilan siyang kasamahan sa Senado na sinubukan siyang pigilan na pumirma po sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay po sa flood control scandal. Ayon kay Tulfo, ilang senador daw ang nagalit sa kanya at inakusahan siya na hindi marunong makisama ng pumirma sa partial report. 9 na pirma po ang kinakailangan sa partial report para mailagay ito sa agenda ng plenaryo, pero kinapos sila dahil 7 lamang ang pumirma. Nagpasalamat naman si dating Blue Ribbon na Chair Ping Lacson sa naging pahayag ni Tulfo. Kinumpirma raw ng salaysay ni Tulfo ang tunay na dahilan kaya natengga ng matagal ang committee report kaugnay po sa flood control. Viral po ngayon ang post ng isang misis na naulila ng kanyang asawa matapos masawi sa sakit na brain hematoma. Naglabas siya ng hinanakit sa PhilHealth. Sa kanya pong kwento, umabot sa 200,000 pesos ang bill sa ospital, kaya humiling sila ng tulong sa PhilHealth. Pero laking gulat niya nang malamang hindi raw eligible ang asawa sa mga benepisyo. Dahil hindi raw ito na-admit sa ospital ng 24 na oras, aray ko po. Ang git ng misis, 25 taong naghulog ng kontribusyon sa PhilHealth ang kanyang asawa, kaya bakit daw wala siyang nakuha ngayong nangangailangan sila? Paulit-ulit daw siyang sinabihan na nakabatay ang polisiya sa isang memorandum circular ng PhilHealth. Pakiusap niya sa ahensya, pag-aralang muli o baguhin ang polisiya. Ayon sa PhilHealth, sinabi nitong nakipag-usap at nakikiramay na raw sila sa pamilya. Asahan daw na aaksyon na nila ang nangyari. Nakikipag-usap na rin daw sila sa ospital. Ang sakit naman nun, ano?
0: Mamaya makinig po kayo dahil pag-uusapan natin yan sa ating pong programa.
1: Grabe yun. Ay nako. Samantala, mga kapatid, sa iba pang balita, tiniyak naman po ni Senator Joel Villanueva na dadalo po siya oras na magpatawag ng special session ang Kongreso. Inanunsyo po ito ng senador sa harap ng mga taga Jesus is Lord Church sa Bulacan kahapon. Bahagi po ng majority block ni Senator Alan Peter Cayetano si Villanueva. Pero ang git niya, masyado ng maraming nakabingbing trabaho dahil nga sa gulo sa Senado. Hindi pa naman malinaw kung kakalas na rin siya sa Cayetano Block. Sa panig naman po ng palasyo, una nang sinabi ng Malacanang na handang magpatawag ng special session ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung hihilingin ito ng Kongreso. Samantala mga kapatingin, 7:19 po ang tamang oras. Ang oras na muna, hatid yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon at maluwang space. Pwede niyong isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Very safe, very fast, very convenient. Fast Cat. O, diba? Naku, pwede kayong pumunta ng Boracay, ha? Sa pagsakay lamang po sa Fast Cat. Mga kapatid, sa oras nga po na iyan, na 7:20, magbabalik pa rin po tayo sa ilan pang mahalaga at malalaking balita na dapat nyo pong malaman ngayon. Tutok pa rin po dito sa bago mong paboritong FM radio station. Ito po ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
2: Dito tayo sa totoo.
3: Ang husay!
4: So easy to use. Everest washing machine.

0: Artigiana Mukhang Balita.
1: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
2: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
3: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
2: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
4: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
2: Walang kulay, walang kinakampihan.
5: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
2: At wala rin inaatrasan.
6: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyari.
7: Sa ilang lugar dito,
8: sa nang lumangoy.
2: Susugod sa bagyo.
9: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
2: At anumang dilubyo.
10: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
2: Balita man sa lansangan.
11: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
2: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
12: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
2: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
1: Mobile Journal, Amy Achanza po.
13: Arles de los Santos po.
14: Denise Valdesancho po.
15: Ben Taninki po.
16: Las Paredes po.
17: Jeff Rivera po.
18: Julie Baiza po.
19: Kayla Macanta.
20: Mary Mon Reyes po.
21: Mariela Pascual po.
22: Halimutan

0: isangang alagad ng komunikasyon at pagdasig o inspirasyon si DJ Chacha. Congratulations, kapatid!
1: Mga kapatid, oras na muna natin. It is now 7:23. Ang tamang oras, mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng speed o ng speed detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating po sa labada, speed detergent ang maaasahan. Mga kapatid, subukan nyo na po ang speed babad, speed antibac, speed fab confresh, at ang Speed Calamansi. Samantala, balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Arestado po ang isang Napo Com Inspector matapos umanong manutok ng baril sa EDSA Ortigas sa Quezon City. Base sa investigasyon, nagkagit-gitan at nabangga daw ng TNVS driver ang taga Napo Com. Pinatabi at pinagharap naman sila ng MMDA officer dahil bumigat na rin po ang daloy ng trapiko. Doon na raw naglabas ng baril at nanutok sa kaalitang motorista ang suspect. Napag-alaman ding nakainom ang suspect. Kinundi na naman ng Napolcom ang inarestong miyembro nila. Binigyan din ng ahensya na hindi magiging lisensya sa pananakot ang pagiging kawani ng gobyerno. Samantala, napasigaw naman sa takot ang mga pasahero ng humarurot ang sinasakyan nilang jeep dyan po yan sa Marikina. Hindi humihinto ang jeep kahit nakikiusap na po ang mga pasahero. Tinatakasan na pala ang mga taga-LTO sa nadaan ng checkpoint. Nang maabutan ng LTO, agad nagsibaba ang mga takot na pasahero. Posible raw ma-impound ang jeep at masuspindi ang lisensya ng driver. Pag-aaralan pa raw ng LTO kung paano ang mga po pwedeng maisampang reklamo. Normal day yan eh, dyan sa Marikina. Ang dami pong ganyan. Di lang Marikina, ano yun yung sa Antipolo, tama, di ba? Yung area na yon. Mga patok, yung malalakas po yung sound ng mga jeep. Grabe sila magpatakbo dyan. Di lang iisa yan, ang dami po niyan. Oo, LTO, magbantay kayo doon. Marami tapatay pong isang pahinante matapos bumanggang sinasakyang truck sa isa pang truck sa flyover sa Pasig. Sa initial pong investigasyon, nakahinto ang isa sa mga truck sa kalsada dahil nga sa mechanical problem. Nang biglang bumangga po rito ang truck na sinasakyan ng biktima. Ayon sa pahinante ng nakahintong truck, may early warning device naman daw sila. Kaya laking gulat nang may bumangga dito. Ayon po sa nakabanggang driver, hindi niya napansin ang mga early warning device. Patuloy naman po ang investigasyon sa aksidente. Samantala, mga kapatid, oras po natin, 7:26. Ang tamang oras naman, hatid sa ating lahat yan ang Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot po ang iyong muscles at masakit ang iyong katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, mga kapatid, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at meron din sa www.ultabio.shop. Pwede ring umorder sa 0931-033-2871. At syempre pa, mga kapatid, available pa rin po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. At ang oras na iyan, hatid din sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website and Facebook page para makita nyo po ang mga nagagandahang alahas ni na Mayette de la Rosa. At open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Samantala, mga kapatid, balita po sa lalawigan, natagpo ang patay. Ang 14 anyo sa dalagita sa loob po ng banyo ng tourism building sa bayan po ng Kasibu, dyan po yan sa Nueva Vizcaya. Nakahandusay po sa sahigang biktima ng madatna ng kanyang mga kaanak. May sugat din sa leeg na posibleng bunga po ng pagkakasakal. Wala ring saplot pang ibaba. Hindi pa malinaw kung hinalay po ang batang babae. Hinuli naman ang 17 taong gulang na pinsan ng biktima na posible daw nasa likod ng krimen. Nasa kustudiya siya ng mga pulis at social worker habang gumugulong ang investigasyon. Patay po ang binatili yung 12 taong gulang matapos mabagsakan ng puno sa kanilang bahay. Diyan po yan sa Davao City. Dead on the spot ang biktima na nadaganan mismo ng puno. Nakaligtas naman po ang isang taong gulang na kapatid nito. Nangako po ng tulong ilang opisyal mula sa lokal na pamahalaan. Sapul naman sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki ng tatlong panabong na manok sa San Ildefonso sa Bulacan. Ayun na, pati panabong na manok. Kita po kung paano tinanggal ng suspect mula po sa pagkakatali at itinago nga po ang isa sa mga manok sa ilalim ng kanyang t-shirt. Mapapansing tila nahirapan siya pero hindi siya nagpatinag at tinangay nga po ang isang panabong. Ayon po sa may-ari, marunong mamili ng manok ang kawatan dahil nakuha nito ang higit isang taong gulang na manok na nagkakahalaga po ng 15,000 pesos. Nagpa-blotter na po sa barangay ang krimen at pinaiimbestigahan na sa ngayon. Hindi ba sa hirap nga po ng buhay ngayon, pati panabong na manok ay hindi na po pinalalampas sa mga magnanakaw. Pero sa oras muna na 7:29, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Select Toyo. Bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, adobo, tokwad baboy, pork steak o kahit anong putahe na kinakailangan po ng pampasarap. Select Toyo, suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Select Toyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Select Toyo, gawang well-made, gawang garantisado. At syempre po mga kapatid, batiin din natin ang magandang morning. Nakatutok po ito sa atin ha, lagi. Yun pong mga taga dyan sa Maldita SM Mega Mall. Lalong-lalo na po kay Sir Eric and Imelda Teng, si Irene Chan, si Itchy, JP, and Jimmy. Ayan, good morning po sa inyo, lalong-lalo na sa mga ate natin dyan sa Maldita SM Mega Mall, kay Joanna, Alona, Cecilia, Maricel. And of course, everyday nakatutok din sa atin while walking, si Doc Jessica D ng Ideal Vision. Thank you so much po, Doc Jessica. Salamat sa pagtutok. Kaaraw-araw po yan. At eto na nga mga kapatid, balikan natin ang mga balitang consumer at pangkalakalan. Lumagda po ng kasunduan ang Mactan Cebu International Airport kasama po ang Chuanzhou Jinjiang International Airport ng China. Yan nga po ay para mapaganda ang connectivity sa pagitan po yan ng Cebu at ng China. Samantala, makatutulong daw ang collaboration na ito na masulit po ang direct flight ng Xiamen Air sa pagitan ng Cebu at ng Chuanzhou na ibinalik nitong nakaraang Marso. Inaasahang makatutulong din ito sa modernisasyon ng aviation sector sa bansa. Pwede rin daw itong makatulong sa commercial at route development. Pinag-aaralan po ng Intellectual Property Office of the Philippines ang iba pang potensyal na paraan para alisin po ang online listings ng mga counterfeit na produkto. Kasama po sa mga kinokonsiderang paraan ay ang paghingi ng tulong mismo sa mga may-ari po ng pinepeking mga brand. Umaasa si Teodoro Pascua na siyang Director General po ng ahensya na susuportahan ito ng brand owners. Sa ngayon mga kapatid, aminado si Pascua na kulang ang datos na kinakailangan ng mga otoridad para tanggalin ang mga online listing ng mga counterfeit goods na kumakalat online. Isinusulong na rin ng ahensya ang panukalang palawigin ang kapangyarihan nito kontra sa mga distributor ng piratang mga produkto at content. Hanggang 9.9 billion pesos ang posibleng mawala sa livestock sector dahil sa potensyal na Super El Nino, base po yan sa scenario modeling. Malaking dagok sa produksyon ng karne, gatas at idlog ang matinding tagtuyot. Patong-patong po kasi ang issue na dinadanas sa mga hayop gaya ng heat stress, kakulangan ng tubig at pagkain, kaya't naaapektuhan ang kalidad ng kanilang karne at ang paggawa ng iba pang mga produkto. Bukod po sa epekto sa livestock, tinatayang aabot din ang higit 200 bilyong piso ang kabuuang epekto ng Super El Nino sa ating ekonomiya. Samantala mga kapatid, sa mga balita po sa labas ng bansa. Aabot sa 30 komunidad sa Southern Lebanon ang hinikayat po na lumikas ng Israeli forces sa gitna po yan ng tensyon kontra militanteng grupong Hezbollah. Sa ilang ang kuha, kita po ang ilang nakaistasyong tangke de gera ng Israel. Sa border region po yan, una nang kinumpirma ng Israeli forces na nagkasasila ng pag-atake kontra Hezbollah sa ilang lugar sa Lebanese capital. Patuloy pang inaalam ang bilang ng mga nasaktan o nasawi sa nasabing opensiba ng bansang Israel. Nabulabog ang ilang beachgoer matapos pong lapain ng pating ang isang babaeng swimmer sa baybayin ng Sydney sa Australia. Ayon sa report, may laking aabot sa 30 metro ang nasabing pating. Patuloy namang nagpapagaling ang nasabing biktima matapos pong matinding inabot sa mapanganib na mammal species. Bago po yan, inatake naman ang isang lalaki ng kaparehong species sa baybayin po na sakop ng Western Australia. Hindi naman pinabura ng panukalang limitahan ang populasyon ng bansang Switzerland. Sa isinagawang referendum, maabot po sa 45% boto lamang ng mga mamamayan ang pabor sa inisyatibong ito. Ang nasabing botohan, kapareho po sa isinagawang referendum ng Britain na tuluyang pagkala sa European Union. Sa ilalim nga ng panukala, gagawing 10 milyong populasyon na lang ang bansang Switzerland. Sa kasalukuyan, may 9.1 milyong populasyon ang nasabing bansa. Base po yan sa datos ng Swiss Federal Statistical Office. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:34, ang tamang oras muna, hatid naman yan sa ating lahat mga kapatid ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mula nga sa Mega Soft, ISO Certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Heto na nga po mga kapatid, ang ating Sports 5. Naniniwala po si TNT Drop ang 5G head coach, Chot Reyes, na halos imposibleng mabantayan ng Ginebra import na si Justin Brownlee. Kaya pong naging game plan ng tropa po ay sa Game 6, hayaan siyang umiskor ng umiskor ay ganon. Mag-focus na lamang daw sa mga local player ng Ginebra. Nagtala po ng 52 points si Brownlee matapos gumawa ng 54 noong Game 5. Pero wala ni isang kakampi na umiskor ng higit 10 puntos. Nalimitahan po sa 6 na puntos si best player of the conference, RJ Abarrientos. Gaya ng Commissioner's Cup Finals ng Season 49, na ipuwersa po ng TNT ang Game 7. Gaganapin po ang winner take all sa Miyerkules 7:30 ng gabi sa Mall of Asia Arena. Makakalaban naman po ni Pinay star Alex Ayala ang Croatian na si Dona Vekic sa Berlin Open sa Germany. Papasok po bilang wildcard si Alex at isang pamilyar na mukhang una niyang makakaharap. Nanalo nga po si Ayala sa una nilang pagkaharap sa ASB Classic. Nakahakot ng Pinoy fan si Vekic sa kauna-unahang Philippine Open nito lamang Enero. Kung saan po siya binansagang honorary tita. Ay ganon. Dala naman ni Vekic ang momentum mula po sa pagkakapanalo sa Queen's Club Championships. Tinalo niya si Emma Raducanu para po sa title nitong weekend. Samantala, umatras po sa Phil Oil Eco Oil Preseason Cup ang Ateneo Blue Eagles. Ito ngay matapos ang pagkamatay ng player sa sina Rene Baterbonia Divine Adili. Sumabak sa isang laro sa torneyong Eagles noong June 6 kung saan tinalo po nila ang Adamson Soaring Falcons 72-52. Nagpaabot din po ng pakikiramay ang pamunuan ng torneyo sa pamilya nina Baterbonia at Adili. Sa balitang entertainment mga kapatid, may bagong pasabog ang P-Pop Kings na SB19. Nag-post nga po online ng grupo ng isang poster. Ang nakalagay, may bagong atin. Sa July 1 na po yan ilalabas mga kapatid. Speaking of SB19, magkakaroon ng collaboration si Justin ng SB19 sa OPM singer na si Mackie. Songwriter si Mackie sa upcoming single na Niyad Siya na Dahon. Sa June 19 naman po ang release niya. Una silang nagkaroon ng collaboration sa kantang Habang Buhay Pansamantala ni Mackie. Samantala, nakapagdala po ng bagong record ang Phil-Am singer na si Olivia Rodrigo para sa bago nitong album na You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ito na ngayon ang most streamed album of 2026 in a single day by a female artist on Spotify. 13 kanta po ang laman ng album, kabilang po ang Drop Dead, The Cure at ang TikTok hit song na Begged. Ito ang pinakabagong album ni Olivia, halos 3 taon matapos nga po niyang i-release ang Awiting Gods. Achievement unlocked para po kay Taylor Swift. Siya po ang youngest woman sa prestigious Songwriters Hall of Fame. Very grateful po ang 36-year-old songwriter. Say po ni Tay-Tay, pinakamadaling parte ng kanyang career ang pagsusulat ng kanta. Pinasalamatan niya po ang fans at ang kanyang pamilya. Kasama rin ni Taylor ang kanyang fiancé na si Travis Kelce. Usap-usapang ikakasal na nga po ang dalawa sa paparating na Hulyo. Samantala mga kapatid, yan nga po ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Tayo po'y napapakinggan din sa Davao sa 106.7 True FM. Sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc sa Leyte. Sa mga taga-Tacloban po mga kapatid, good morning. Tayo po'y napapakinggan sa B107.9 FM, Cabosas Radio. And still tayo po'y napapanood sa Signal TV Channel 1 and 1PH, Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. Kung gusto nyo ng non-stop na panonood mga kapatid sa aming programa, magpakabit na po kayo ng Signal or Sulit TV sa inyong mga tahanan. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na kasamahan dito po sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Dira Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Cheska Gutilba, Nicole Stefanida Canay, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46th Catholic Mass Media Award.
2: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks. Tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.
3: Hello, Philippines!
4: 골드랜드 박보영,
5: 김성철,
6: 이현욱,
7: 이광수입니다.
4: 네, 골드랜드는 밀수 조직의 금괴를 우연히 넘겨받은 희주가
8: 뉴욕, 뉴욕.
9: 바가 나만.
10: �ganda umaga po sa lahat ng ating mga ginigiliw ng mga uring manggagawa na back to work ngayong nga pong Lunes na ito, Payday Monday. Pero pa po tayo may iuwi kay Mrs. May makakaalaman tayo dyan, ha?
11: Exactly, Your Honor.
10: Pero ang importante po, lagi kang kondisyon. Yun ang importante, o diba? Importante. Hindi ka pumapalya. Alam nyo na yan. You know what I'm saying? Hindi ka sinasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba, senyor? Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, man. Di ba nga masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po, man. Ang bagsik mo!
12: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo!
10: Yan!
12: Katalaga!
10: O diba, mga kabravo, good morning kay Winston King, yan, ng Cats Motors at maging kay yung ating pungsuki dyan po naman sa Alabang, Toyota Alabang. Kay Mike Lee, good morning sa inyong lahat. Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag sayangin ang sarap ng buhay. Mag-bravo! Bravo! Bravo! Alas 7:42. Mamaya po sa lahat ng mga miyembro po ng PhilHealth, makinig po kayong mabuti. Pag-uusapan natin itong issue na naman na ito na nabuhay na noon pa ho sinasabi po sa aming mga naging panayam na babaguhin daw po yung polisiya. Pero bakit ganun na naman po ang nangyari? Naguguluhan po kami. Kami natawag po sa PhilHealth as a kanilang spokesperson pero hindi pa ho nasagot sa amin. At kami natawag na mismo sa chairman ng PhilHealth, si Ginoong Ted Erbosa. O kung maaari po mismo yung kasalukuyang pong presidente at CEO ng PhilHealth para magpaliwanag sa isyong ito. You have to address this issue para mabura po ang lahat ng kalituhan at nang sa ganun, mabigyan po kami ninyo ng guidance. Hanggang doon lang tayo. Monday ngayon, kaya importante po, simulan natin ang ating Lunes. Sa pamagitan pa rin po ng magandang balitang iyahatid ni Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
5: Delivery! Maria Jose?
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
2: Walang patid sa pagtulong at paghahatid ng hustisya. Kapatid mo, Idol Raffy Tulfo, tuwing Linggo, alas 7 ng gabi.
3: Hello, Philippines!
4: Golden-Rendu, 박보영,
7: 김성철,
9: 연욱,
11: 이광수입니다.
4: 네, 골드랜드는 밀수 조직의 금괴를 우연히 넘겨받은 희주가
7: 금괴를 독차지하려는 탐욕과 배신 속에서 사투를 벌이는 작품의 이야기입니다.
9: 끝까지 긴장감을 놓을 수 없는 흥미로운 작품이니까요.
11: 골드랜드 많은 시청 부탁드립니다.
3: See you!

0: Great Going Monday with Ted Filon and DJ Cha-Cha. Viva la Gans. True FM. FM. True FM.
1: True FM on 105.9.
2: 7:45 mga kapatid, 15 minutes bago nga po mag-alas 8 ng umaga. Bati muna tayo sa mga nakatutok po sa atin ngayon habang inaantay natin ang pagpasok ni Pastor Jeff Feliz Copides, Nanay Teresa Sarmiento Reyes. Good morning po sa inyo. Sana okay po kayo sa inyong biyahe ngayong umaga. Good morning na rin once again kanina dito sa pinapabati ni Nia, ating kasamahan dito si Tatay Romano Alburo Lucindo, isang masipag na taxi driver. Good morning po Tatay Romano, ingat po sa inyong biyahe. Maging sa mga drivers na nakatutok po sa atin ngayon na patuloy pong nananakita ang likod, pero tuloy din po sa paghahanap buhay. Ayan, ingat-ingat po kayo sa inyong biyahe. At eto yung mga nasa live natin. Talaga namang nakatutok sa atin itong si Eva de Dios, si Nanay Telma Monton. Good morning po sa inyo. Magandang umaga na rin kay Raul Pogoy. Happy Monday daw mula sa Pandi, Bulacan. Sabi naman dito ni Marjorie Penalosa, ingat po kayo lagi, Manong Teda DJ Chacha. Ayan, si Neymar 1028. Medyo may problema daw tayo sa radyo. Doon daw sa radyo niya mismo. Ay, ganon. Anong problema? Nasa ang area ka? Oo, baka yung radyo mo na ang may problema kasi yung iba wala naman tayo natatanggap na ganung reports, ano? So far, okay naman po sa iba, pero check nyo lang po. Si Melhaka, good morning, Jimmy Katabay. Magandang-magandang umaga din po sa inyo. Good morning na rin kay Alex Olin at kay Roland Mangahas. Ayan, maging kay Linda Acido at kay Cesar Bautista.
3: Yung ating pong winner nung Friday sa ating What's on Your Mind ay nakatanggap na po ng 10,000. Mamaya po meron tayong update sa kanya at meron po kasing nagpahabol ng tulong. Hindi lang ho namin nakukumpirma pa so far po yung kanyang gustong iabot na tulong. Kapag ho ito na-confirm namin, kami po ay tatawag na dito po kay Tatay, ano po, na isang public school teacher na nabiyayaan po ng 10,000 pesos para po doon sa ospital, pagpapa-ospital po, right? Ng kanyang, ang sinong pasyente rito, Seth?
2: Si yung anak niya.
3: Yung ating pong teacher na taga Tarlac ay si Tatay Romel Yabis ng Tarlac. Yung anak niya, ano, naka-confine dito sa ospital. Alright, sige po. So, 7:47, mamaya po yan sa ating pa rin pong happy hour. Tuloy pong ating paghahanap po ng mga gusto hong kahit papaano yung makatanggap po ng tulong ang ating pong papremyo ho dito. Actually ho, ito ho ay kumbaga, maliit na bagay po sa ibang mga tao, pero sa iba po, ang 2,000 piso ay hindi mo mahahagilap. Ilang araw po na paggawa iyan. Pero again, ang pinaka-importante po sa lahat, yung message, ano po, sa ating What's on Your Mind. And of course, yung ating pong ibinibigay pong tulong ay nanggagaling po sa ating mga happy anonymous. 2,000 po ito minimum. At minsan nga po ay hindi po namin na malaman kung hanggang saan po ito hahantong. But definitely po, ito ay nanggagaling sa mga taong gusto pong tumulong nang hindi ho humihingi ng anumang pong pagkilala. So God bless you more. Thank you.
2: Amen. Sister Mark Lester Del Mundo Chico, nakikinig sa atin sa radyo. Sabi niya, medyo parang may something nga today, static. Pumangit daw, matinis masyado, tunog stereo daw tayo. O sige, papaayos po
3: tunog
2: namin yan na Kuya
3: kasi
2: Irio.
3: FM.
2: Oo, pero mas maayos daw nito mga nakaraang araw at linggo.
3: Alright.
2: So sige, pa-check po namin yan.
3: Oo, and thank you sa inyo pong feedback. Bagamat kami po ay nagsusumi up na lalo pa hong palakasin ang signal po ng aming pong himpilan. Kaya po, wag ko kayong mag-alala. Abangan po ninyo dahil pinaghahandaan na po natin ito. Wala ba si Pastor Jeff? Kasi kung wala siya, we will have to move on ha, sa ating mga importanteng panayam sa oras nga po na alas 7:48.
4: Good morning!
3: Okay, sige. So habang tayo nakatabay po kay Brad Jeff, atin po lamang inuulit ha. Sa lahat po ng mga magulang, sa mga estudyante, sa kolehiyo, malapit na nga po ang pasukan. Kaya po, enrollment period na naman. Tandaan po natin ha, sa pagpili po ng paaralan, siguraduhin ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid. Yes, STI mula sa curriculum at sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. At lang inuulit ha, ito ho yung very practical din na pa sa panahong ito. Hindi lang po doon sa curriculum, quality of education at mga facilities, kundi yung pong gabay ng paaralan para po sa pagiging handa ng estudyante sa pagharap sa hamon ng trabaho at paghahanap mismo ng trabaho. O diba, Enrollment to Employment System o E2E, hatid ng STI. Salamat ng marami, STI. Thank you! Meron pong kaisipan na iminumungkahi si Senador Pamphilo Ping Lacson na palagay ko po'y dapat din po natin pag-usapan para lang po tayo matuto sa isyong ito. Marami as usual, ang simula pa lang po ng pagbubukas ng ating programa, agad na po pinag-uusapan ay usapin ng politika. This morning po, binuksan namin ang ating programa sa pamamagitan po ng pagtawag doon sa PIO ng Sarangani Province kung saan po doble dagok ang inaabot ng kanilang mga kababayan doon. Kasi nga maliban po sa Lindol, binaha sila nitong weekend. Kaya ho, sabi nga nung LGU, mabuti ho na lamang daw at marami pong tumutulong sa kanila. Bagamat ngayon, halos kalahate o higit pa ng kanilang populasyon ang apektado po ng kalamidad. Lindol, at ito nga po nangyaring pagbabaha. Kaya ngayon pong araw na ito mga kapatid, nasa atin naman linya si Pastor Jeff. Ha? Pakiklaro lang ito, si Pastor Jeff ba ito? Kasi yung atin ang importanteng panayam. Ito maganda ho mamaya, pag-uusapan lang natin itong ito ho ay kaisipan ni Senator Pamphilo Lacson. Magandang pag-usapan ito nang tayo po ngayon pa lang po ay matuto na dito sa mga isyong ito kasi ito po ang ating kakaharapin bilang isang bayan. Itong paparating po na impeachment ni VP Sara Duterte. Ang sinasabing schedule, yan po ay magsisimula daw July 6, 2026. Ngayon, eto na siya, si Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
4: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
3: Good morning, Brad Jeff, and happy Monday.
5: Good morning, Brad Ted. Good morning, Ted. Good morning, Chuck.
2: Good morning, Pastor Jeff. Good morning. Simula ulit ng ating pagtatrabaho ngayong linggo at syempre para mas may energy, may lakas itong mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga nasa radyo at nanonood din sa TV. Anong magandang balita ang hatid mo sa atin ngayong Lunes, payday?
5: Yes, of course. Lunes na Lunes. Edat Eugen, Spirit of Cebu City. Good morning. Alam mo, Chuck, Ted, maganda ngayon pag-usapan natin tungkol sa provision. Alam natin, isa sa pinakamalaking issue na laging pinagdasasal to. Bilang pastor, lagi kong nare-receive ng mga prayer requests. Tatlo lang yan eh. It's either, of course, issue sa pera, issue sa pangangatawan, sabihin, kagalingan, at issue ng relationship. Pero yung pera, lagi nasa top to eh. So pagka po tayo minsan nagdarasal at madalas nga po mga issue natin ay provision, wala po masama yan. Kasi isa nga po yan sa pangailangan natin. Pag tayo po'y nagdasal at giling natin parang tagal. Okay? At meron mga tao po na dito sa Biblia, medyo ni-rebuke ni Jesus kasi ang kanilang pagdarasal ay masyadong performance kumbaga. Masyadong pinapakita sa tao na sila'y banal. Pinaparada pa yung pagdarasal and all. Nasa Matthew po yan. Sabi ni Jesus sa Mateo 6:8, huwag niyo silang gayahin dahil alam na ng inyong ama kung ano ang kailangan niyo bago pa man ninyo ito hingin sa kanya. So sinasabi lang po ni Jesus, huwag niyo gayahin yung mga taong pinapakita pa sa publiko, pinapakita yung pagiging banal nila. Sabi, magdarasal kayo, sabi in private or yung bukal sa loob niyo, hindi pinapakita, hindi performance. Kasi ito yung magandang sinabi, alam na kasi ng Ama sa Langit yung kailangan mo bago mo pa ito ihingin. Ibig sabihin, ang Diyos po, hinihintay lamang na tayo ay magkaroon ng connection, relationship sa Kanya. Alam naman, parang isang ama. Ang isang ama po, tulad ko, yung mga anak ko, nung maliliit pa sila, alam ko kung ano pangailangan nila. Alam ko paggutom na, alam ko kung ano yung kiliti nila. Kasi bilang ama, na may relasyon sa aking mga anak, alam ko na yon. Pero gusto ko pa rin yung alam mo umuungod sa iyo. Word na ungod yung naglalambing sa iyo. So gusto lang po ng Diyos ay relationship. Ayaw po niya ng performance. He desires relationship more than performance. Kapag kayo po ngayon ay nagdarasal, tandaan po ninyo, more than anything, it's the relationship and the connection ang pinakamahalaga. Minsan akala natin, kailangan natin kumpinsihin si Lord para sagutin ang ating dasal. Minsan kailangan natin maging mabait muna bago tingin ang ating dasal. Bilang ama po, hindi po kailangan ng mag-perform ng anak bago siya, bago bigyan ng pangailangan ng kanyang ama. Kaya notice po, hindi sinabi ni Jesus na alam ng ama lahat ng gusto natin. Sabi niya, ang kailangan natin. Mahalaga po yun, dahil minsan, hindi lahat ng gusto natin ibibigay ng Diyos. Kasi yung iba, alam niya makakasama sa atin. At minsan, hindi pa timing. Kaya, mahalaga rin po ito. Alam niya ang pangangailangan natin. Kaya, gusto ko lang kayong encourage sa mga tao po na matindi pinagdadaan ng financial. Ang dinidesire po ng Diyos ay connection. Ang dinidesire niya ay relationship. Ang dinidesire niya yung talagang genuine na pagtawag sa Kanya. You're praying to the Father and the Lord always knows kung ano po ang kailangan natin. Mateo 6.8, huwag niyo silang gayahin dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan niyo bago pa man ninyo ito tingin sa Kanya. Tayo dumulog ngayon sa Diyos. Panginoon, nakikita niyo po ang mga pangailangan ng inyong mga anak. Sa dami, Panginoon namin na dinarasal at hinihingi sa iyo. Lord, alam niyo naman po ang aming mga pangailangan. At ngayon, Lord, tugunan niyo po ito. Sampu ng ating mga kababayan ngayon. Alam namin, hindi lang, Lord, financial, maaaring physical ang pangailangan, maaaring relational ang pangailangan, but nonetheless, Lord, ikaw ang Ama sa Langit na tumutugon sa aming mga pangailangan. Salamat, Panginoon, sa connection, relationship na iyong binigay sa amin in Jesus' name. Amen.
3: Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito, sa biyaya ng mensaheng atin ni Brad Jeff. Salamat po sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen.
2: Amen. Amen.
3: Thank you, Brad Jeff. And we'll catch you tomorrow. Probably meron ka ng internet connection, but no problem. Still, the message is loud and clear.
5: Yes, Brad Ted. Hopefully bukas maayos na internet natin. We'll see you tomorrow. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
3: And serving the people indeed, Brad Jeffrey Scopida sa ating The Daily Brad. Nakaabang dyan si Manong Tuts araw-araw. And muli po pagbati ng happy birthday kay Jarius Bundok today. Happy birthday!
6: Birthday nila ngayon!
3: At maging ni Leo Go yung ating kaibigan. Kahapon po nagdiwan ang kanyang kaarawan. Happy birthday, Leo. Have a good one. Alright, sige. So, kami po'y handang-handa na ito. Maganda pag-usapan ito. Tayo po'y matututo. Listen and learn.
7: CFM. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng...
8: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
9: Let's get it on!
8: Ang bilis tumakbo. Hoy! Itay mo!
10: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
8: Ano?
9: Hello! Tumakbo pa!
11: You choose which ingredient.
12: Mabukas pa tayo mga kakain.
11: Anong gagawin mo ngayon?
13: Pantikim lang.
14: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
8: Suga. Ay! Are you okay?
11: Medic? Do we have a medic?
13: Medic. Oh my God, ayaw niyong tumigil.
14: Feel of pressure!
15: Hindi ako nasusunog na ba yan o hindi?
16: Naku, patay na! Sunog na sunog!
11: Mystery ingredient, Mr.
13: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
17: Oo, aabot yan.
14: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
18: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
17: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
19: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
20: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
21: Yeah.
20: So masabi ko,
22: your surname is Ayala.
19: Yes.
22: And you work for Ayala.
19: Yes.
22: Are you related with the Ayalas?
19: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
23: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: Mamaya, mga kapatid, ano po ang sinasabi na pagtungo sa impeachment court ng mga kinatawan po ng depensa at saka ng prosecution? Ano ang tawag doon, Cha? Anong sinasabi?
1: Pre-trial ang binabanggit nila. Ng impeachment.
0: Conference.
1: Yan. Ang gagawin nila, papakita yung mga ebidensya. No? Yun muna. At close po ito sa media at sa publiko. Yun ang binabanggit.
0: Pre-trial conference. Parang sa ano lang yan, sa regular na mga kaso sa hukuman, meron din pre-trial conference. Yung mga depensa at saka yung prosecution. Kasi nga, hindi din pwede yung magkagulatan eh. Doon sa actual na po na pagdinig na mangyayari. Yan po ang purpose niya. Para din po mailatag na maayos ang lahat ng mga sinasabing kaso, ebidensya, at kung ano po ang reaksyon doon naman nitong defense. Ang akin lang po nga dito, kung sakasakali, ano po, na magtuloy-tuloy nga po ito, maganda ngayon pa lang, pag-usapan itong isyong ito. Ano ho ba itong issue na gusto ho nating liwanagin sa isa ho sa ating mga ginagalang na maalam po sa batas? Meron kasing sinasabi si Senator Pamphilo Lacson sa ilang po mga panayam. Again ha, ito po ay kanya po lamang kaisipan at sabi nga niya, dapat daw po magkaroon na ho dito ng kaliwanagan din. No? Hindi niya sinasabi na ito yon. Just to be clear about it. And if I may quote him, ang sabi po niya, "It is worth studying that while the impeachment court and the Senate have the same composition, habang ang Senado daw po at ang impeachment court ay merong parehong mga miyembro o composition ng mga senador, and this is subject to interpretation, if it comes to that, the two are separate entities, and the suspension of senators applies to their legislative functions and not to their duties as senator judges." Ako mo yung punto, no, baby girl, ha? Ang sinasabi niya na bagamat ang senador, ang composition daw po ng Senado at ng impeachment court ay pareho lamang, ibig sabihin ng mga nakaupong senador, 24 yan, yun daw pong pagiging senador nila sa usapin po ng pag... sa usapin po ng pagiging legislatura ay separate daw po doon sa kanilang pagiging mga senator judges o kumbaga sa kanila pong pagtayo sa impeachment court. Sa kanila pong legislative function, ika nga po sa paghubog po ng mga batas o panukalang batas, separate daw po yan doon sa pagiging mga maestrado nila sa impeachment court. So dito ho, baka may mga iba pong kaisipan na again, lulutang at ang pinupunto ho kasi dito ni Senator Pamphilo Lacson doon sa senaryo na what if lang ho naman daw. Halimbawa, what if kung siyam na senador, ganun ba talaga karami ito, senator?
1: Ang dami naman.